0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John. Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio John. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa radio dyan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa radio dyan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa radio dyan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio John. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!

0: nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na tayo pa isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan ng network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers. Presyo barato. Servisyo nga di kalidad. Kagarantisado.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kaayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapotaya!
0: Wapotaya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan atong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katurmi ang kanang wapaka suway gino man na pag suway sad mo kay mausab ra yung lawa kung lag ma dili mo kapuyon kana lag
2: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na lang ay pagsama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.

0: Dragon Fruit
1: Gold.
0: Gipak Kusgan Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
1: Gold.
2: Pure energy.
3: Much more music. 98.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Time.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanina po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tig paminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang mga tulumanon. Inyong tulumanon mga suking tig paminaw sa nagadayan yung mga suking sibihanan. Kini na sa bigala inyong ubos sigala galaga sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Na man higala ang pinaka importante kini sa programa higala alang usab sa naga mintinar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 700 mg. Maka na ang pinaka importante nga tumasira na naitatay palo nagplastada kung asa mo na mutang karon sa inyong mutangan. Ha, so bye-bye, sundan nyo ang ato ang hisgutanan sa nagadayan nyo mga sokin sibihanan Bisaya soga Mindanao. Maka na higala nga tisgutan ha, kini ang weak nga immune system. Immune system disorder mga sokin tikpaminaw. Ah, ginahang ginatawag kini og immune deficiency, ha. Wa kana igala ang pinaka importante. Auto system, immune disorder. Og gitawag kini og immunodeficiency. Ah, wa kana igala ang pinaka importante. Gitawag kini og immunodeficiency og compromise immune system mga sokin tikpaminaw. Of course, dili usab nato kalikayan nga adunay pagpanghina og ang ato usab nga mga sitwasyon og kung asa og dili usab igo sa atong lawas na labanan ang mga nagkadaiyang sakit og infeksyon. Mao kay higala ang pinaka importante ang atong masayran og ang mga sintomas ini higala og ang mga sinyalis mao kini ang kasagaran ang pagsakit usab sa dugay mamaayo usab nga sokin tikpaminaw. Ang matakpoy na diri sa atong kalawasan og ang grabing kakapoy usab sa ato ang lawas og ang problema usab dito sa atong tiyan. Mao kana ang pinaka importante inyo masayran ang autoimmune disease nga matang sa mga sintomas sanhi sa paggamot autoimmune sakit sa atay posible usab nga magkasakit usab or dili kalikayan ang usab maipiktahan ang atong atay og kung atakihon man sa immune system ang mga selula mga sokin tikpaminaw lagmit daling matamaan ang ato usab nga atay og ang posibilidad sa pagpanghubag sa ato ang atay mga sokin tikpaminaw. Mga warning sign mga sokin tikpaminaw nga diha makita nga weak na ang ato ang immune system. Nagka cold hands ta mga sokin tikpaminaw, cold hands and feet, no, mao kana siya mamatik na nato kapoy atong lawas, naga dry ang ato ang mata. Onya muhina usab ang ato ang digestive, mao na higala ang pinaka importante. Onya na ang sakit sa mga joints, no, kalabat usab sa atong ulo, na usab ang fever og ang pagpanglagas usab sa atong buhok. Mao kana ang pinaka importante inyong masayran pag muhina is usab mga sokin tikpaminaw ang ato ang immune system mga sokin tikpaminaw. Anaay mo kalimot aron nga daling matabangan, dali usab matuldukan ang nagkadayang sakit og balatian. Ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini og napamatud-an sa kadaghanan nga epektibo ang ato ang mga produkto, sigurado, garantisado og barato pa, FDA approved pa mga sokin tikpaminaw nga mapalit inyo sa tanhang mga butika Bisaya soga Mindanao. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg mga sokin tikpaminaw. Pwede ninyo ipagsabay buntag hapon mga sokin tikpaminaw, isa ka capsule sa Dragon Fruit Gold, isa ka capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og isa ka kaduhan ninyo inumon sa isa ka adlaw. Mao kana pinakanindot og maayo kayo sud sa isa ka semana, diha ninyo mamatikdan ang nagkadayang sakit ug baltian nga dali usab nga matuldukan. Akong itunol ang higayon kay Dragon Mill. Dragon Mill.
3: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na tayo pa isama.
0: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na Dragon Fruit Go! All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
1: Kwentuhan na ay pagsama.
0: Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
2: Kwentuhan na ay pagsama.
1: Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dan.

Tagapangita balaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indact na, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palok pa!
2: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
4: Wow.
3: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live right here on 98.5 Radio John.
5: Your favorite remix, today's best remix, all is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.

0: Ito ang inyong official Sambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular, everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit. Basong mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige po mi ani jud palit kay okay. Very effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.

Alright guys, 98.5 radio dyan. Gwapong-gwapo ta guys, siapa look? Yahoo! Alright guys, Papa JM here until 12:55 guys. Alam mo bang minamahal ko siya? Alright, so gusto mo join guys sa 0921-284-8590 and sa gusto mo pa shoutout, live na live ko guys sa amon yung Facebook account, search lang Radio Jam Binabagan and comment ka mo guys sa on live as Saturday again, ala una sang hapon. Alright. So, kamusta? Kamusta ang gabi? Ay, kamusta ka gabi guys? O, nagbalik na ang ato nga, Long Ranger. And again, welcome back, Papa Teds. Nagsasalsa. Pwedeng sabihin nyo to sa akin. Sino pa mabalik? Sino pa mabalik? Papatsyak na? Ay, samtang ara pa? Message lang sa GC sa gusto na magbalik. Alright, ayun guys, gusto mo join at 0921-284-8590. Kasi gusto mo pa shoutout, live na lang kami guys sa akin yung Facebook account. Search lang Radio Jam Binabagan and comment ka mo guys sa akin nga live. Sa gusto na magbalik, comment ka guys sa akin nga comment section. We will be waiting for you. Alright, hello and happy listening sa people some Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga tito and tita naton, nagpakita isang alternative nga kape. Kaya bali Doc, bawal ka na kung mag-kape. Sa aking mga regular nga kape, why not? Buy low ka na guys, healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga tito and tita naton, may mga arthritis dyan. And sa mga diabetic. Yeah, again, nagpakita isang healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mga tito and tita. Available sa mga JBX Pharmacy, kung sa din ka mga lugar. Kaya so available man guys sa may Pharmacia, Carmencita, kung hari ka din sa Binalbagan. And arap man guys, available sa may Florete Drugstore ang aton mga products. Kaya so may arap man kita guys, kay Skin Glow with the Dragon Fruit Extract. Kung gusto niyo ma-achieve ang kutis artista, kaya magputi ang mga kasingit-singitan mo. Kay Skin Glow guys, and also may available matanga. Dr. Fungi ang itong number one antifungal medicated soap. Kaya gusto mo madulat ang mga lap-up, si mo mga panit-panit kaya visible kaya tama. Gusto mo madula, bakal na kayo sa itong Dr. Fungi para madula dayon.

ubo ng balbas. And sa mga mapang nato na nga, gusto mag-renew sa ilang junior. Okay, mga mapang, meron kitang hard max stream. Nga kape. Para magalawig. Kag mga round 3. Hard Max Stream again available sa mga JBX Pharmacy kag sa may Pharma siya kami sita kung ari kasi binalbagan. And try nyo man guys kag to sa may Floreta Drug Store. Buksan mo, papasuki mo na. And available man guys sa aton nga Dragon Oil with Chubaki Extract. And also guys, aton nga BM Bills Payment Services, pinakabarato kung when it comes sa cash in and cash out. BM Bills Payment Services din guys, aral sa may Van Madalogdog Building. May Van Madalogdog Building, aral na guys ang BM Bills Payment Services. Ayun, gusto nyo mapa-cash out, cash in, kagto lang muna guys. And available man sila ang Paymaya. Shoutout kay Raymark Baligwat, watching live from Himamaylan ko, no? And shoutout man sa Gones Barbershop, again guys. Kung gusto nyo ma-achieve ang artista look, okay, kung gusto nyo guys mag-promote sa inyong ubrahan, why not, pakunting ka na kung gusto nyo mga classic style, modern fade, or kung gusto nyo lang magpa-reband. Yun lang, hindi ka sure, Raymark. Okay, kung gusto nyo guys magpa-reband, yung Paco Paul haircut, available sa may Gons Barbershop, guys. Na ang isipan ko'y gulong-gulo, nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko. And shoutout to man ng people sa Terranova Computers. Okay guys, when it comes sa one stop, when it comes sa digital technology, Terranova lang guys sa ito yung kagtuan. Okay, sa mga papang na ito nga gusto mag-invest sa mga solar hybrid mga packages, kaya gusto maka-save sa mga kurente, sabihin pa ng iba. Okay, ikagto nyo na guys sa Terranova. Again, pwede kang makakagto sa ilang store sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede makamakatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. Sige boss, halong. And shoutout naman ang mga palupad boys. Ito yung Miranda, JC Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Stokia, Domingo Robles, kay Boss JR. Again, shoutout sa mga palupad boys. Magpadagdag ng puwet kay Belo. Buksan mo, papasukin. And ang shoutout man sa Sabino Funeral Services. Shoutout sa peoples ng Sabino, kay Ma'am Riza, kay Sir Jeffrey Dizon, and sa family Dizon. Shoutout sa inyo, good morning lang guys. And when it comes sa mga lungon guys ha, and welcome mo sa 30% discount sa may Sabino Funeral Services. Ito lang muna guys sa tubang sa Hypermart. Para na guys ang aton Sabino Funeral Services.

Maging kayo sa shoutout sa Gons Barbershop. Aral lang guys sa may merkado sa Binalbagan. Kung hindi ka makatultol, aral lang sila guys sa Unhan. Sa pinaka-corner guys, ang tubang paradahan na paglaom. Arada guys ang Gons Barbershop. Okay, kung gusto nyo mag-classic hairstyle, modern fade, or kung gusto nyo lang mag-couple haircut, mapamunting si Papang, mapa-relax si Mamang. Again guys, kagtola ka mo sa Gons Barbershop sa may merkado sa Binalbagan, sa tubang paradahan ka barangay paglaom. Ayan, shoutout man ng people sa Do Exam Incorporated. So guys, kung kamangita mo sa Honda Click ngayon, kaga washing machine, or kung gusto nyo lang mag-upgrade sa mga TV nila, ng mga flat screen, mga smart TV, available sa Do Exam guys ha. Or kung gusto mo magpa-relax kay init kid subong, why not kuha ka na sa aircon with stress. Joke guys. Again, available na lang sa Do Exam Incorporated. Shout out sa people sa Do Exam. Bulaklak para sa iyo. Our time check na to. It's 11:26. I'll be back for more. Steady lang. Dali lang. Sana 8.5 radio dyan. Gwapong-gwapo to guys. Palukpa.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

shoutout si Mochabs, ha. Ayan, shoutout sa mga Palupad Boys, kay kay Papang Toy Toy Miranda, JC Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Isokia, Domingo Robles, kay Boss JR. Ayan, shoutout naman kung sa dinggan mga departments sa buong nakatune in summon. Shoutout si Mo and sa may Binalbagan Police Station.

0: mong gawin ko pa.
1: Wait lang, wait lang. Relax ka lang na. Chismis na ka doon. Okay, na sa mga papang na ito, hindi ko pakita sa bulong. Sa ilang mga sumpa, sa ilang mga panit na gusto madula. Again, meron kita kayo sabon na itong Dr. Fungi. Kaka itong number one antifungal medicated soap. Ayan na, also meron makita kayo sa pangpaputi, pangpaputi sa artista. At itong K-Skin Glow with Dragon Fruit Extract. And meron makita kayo sa itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Ang healthy nga kape guys. Again, pinaka the best guys nga regalo sa mga tito and tita nyo nga nag-switch na sa healthy living. Okay, the best kina guys nga regalo ang atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. So may mga taas da nga high blood, taas sila nga blood pressure, may mga hindi katulog kong gabi, may mga anxiety, tapos may stress. Kung gusto nyo mag-relax guys, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix guys ang inyong inumon 1 hour after meal. Pwede nyo siya mainom 3 times a day, 4 times a day. Depende sa trip mo. Pero ang mabalan ako ni guys, healthy na siya nga kape. Switch na kami na subong guys. Namin sa feeling doon ang mag-an guys. Tapos namin mutulog kong gabi, promise. Mga away-away siyang tupad balayada ninyo. Ano daw sila? Hindi kinakapatsyag eh guys. Magkagaya, good side of the bed. Yung ganyan yung smart ka na dahil yun. Kaso lang uli ka lang sa chismis. Yun lang ang disadvantage kung ano. Ayun, available man guys sa ito nga Dragon Oil with Chewbacca Extract. So mga papang na ito nga gusto mag pa banyo sa gabi kay Madam Ski. Okay, and also available man natin nga Hard Max Cream, ang kape nga pang patig ah. Kay Junjun. Oh, para mabuhi-buhi ka. Okay, again available sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Carmencita, and available naman kuno sa may Florete Drugstore.

Ayan na, shoutout naman ng people sa Terranova Computers. Okay guys, sa mga papang nato nga gusto mag-upgrade sila mga PC or sa mga negosyante na nato nga papang gusto man mag pariwire sila mga linya sang wifi, internet. Again, kag tolang mo guys sa mga professional. Ara sila guys sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or sa mga gusto man mag-inquire, 435-7227, SS0943-131-6807. O ni Keternova, lang kita guys. And sa mga papanga gusto mag-avail sang agricultural spray drone. Again guys, drone na guys ha. Ma-spray si muda mga ano da. Sa mga umay mo, di ba? Again, available sa mga 22 liters, 30, 50 kag 70 liters ang available kay Terranova. Ayun, so, gusto nyo guys, ma-spray-spray na lang kamo. Ayun, sa mga schools dira or sa mga offices na gusto mag-upgrade sa ilang mga workstation, again, available also kay Terranova. Kung gusto nyo magpa-dual screen para damo task na maubra. Kung gusto nyo lang mag-upgrade sa inyong mga CPU para the faster, the better. And also sa mga papang naton na gusto mapatakod sa CCTV, mga fiber optics pang, pang perimeter check or pang house lang CCTV. Or mga gusto nyo may mga color book mo para kung gabi, color lang makita nyo. Okay, na available lang guys kay Terranova, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Ano bang gusto mong gawin ko para ay wala galing na click kali. Ayan, sa gusto mong inquire, 435-7227 at sa 0943-131-6807. Again, kagtulang mo guys, sila store sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Again, shout out sa people sa Sabino Funeral Services. Good morning da sa inyo guys. Ang puso ko sinta. Alright, time check natin. It's 12:04. I'll be back for more. Stay tuned lang.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang ko na ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Na 8.5 Radio Dan.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Alright guys, 98.5 Radio John. Gopong-gopong na guys, yapa. Lakas pa. Alright, check our time. It's 12:28 na. Sa managa pa niya, gada 8-12 lang. Ngayon sa managa imo sa pabalik na sa eskwelahan, sila mga obra. Again, drive safe mga papang. And also sa mga papang na ito ng mga tricycle drivers, inom daw mo ito, Big Pang. Init. Okay, stay hydrated always. Inom gida mo ito, Big Antis, magbiyahe na.
6: Ang aking nadarama kahit ako'y nagmumukhang tanga.
3: And shoutout sa mga gwapo na ito, mga pamboy dress, mga gasoline station may naka-tune in subong sa ito. Shoutout sa inyong mga papang, salamat kisa pagpamati sa Radio John.

pwedeng sabihin. Lagi na yung shoutout sa people sa Gons Barbershop. Sa kayo sa may tubang paradaan, Barangay Paglaom. Okay, sa tapad sa, sa sa hilid sa LBC Binalbagan. Aras lagi sa corner, good guys. Ang Gons Barbershop. Again, sa mga gusto mag pagupit, mag lagas ang kalokalike ni Piola Pascua. Again, classic style, modern fade, again available, good guys, sa sa Gons Barbershop. And sa mga mamang na itong gusto magpariband, magparelax nila buhok, and gusto ko po si partner in life, again available, good guys, sa Gons Barbershop. Pwede gita guys, female or male. Mapagunting si Mapang, mapariband si Mamang. Pwede gita. Kaya ito na kamo guys sa Gons Barbershop. Again, aranta sa may dalam sa personal collection, kag sa lapad sa LBC Binalbagan. Again, shout out sa Gons Barbershop. Thank you so much, again. And BM Bills Payment Services, guys, pinakabarato when it comes to cash in and cash out. Okay, and again guys, available man sila ang Paymaya or and available man guys ang GoTime Bank, Maribank, AUB or Asian United Bank, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO. Again, available sa BM Bills Payment and Services. Also guys, available man ang Paymaya or base offline ang ATM machine, kag hindi ka ka-withdraw, kag kinanlan yung subong. Bisita lang guys ang BM Bills Payment Services, drops my van, madalagdag building. Kung wala ka data, wala ka wifi, don't worry guys, mayra ang free wifi si Tito Joel para sa mga customers ni BM Bills Payment Services. Again, available guys sa ang GoTime Bank, Maribank, AUB, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO sa BM Bills Payment and Services. And also, shoutout naman na people sa Terranova Computers Systems and Technology Incorporated. Ay, sa mga papanaton nga gusto magpatakod sa walkthrough ng mga metal detector, sila mga opisina dra or sa mga schools, para hindi ma-delay ang pagsulod sa inyong mga estudyante. Ay, again, available sa Terranova ang ilang mga walkthrough ng metal detector. Ano, so sa mga papanaton ng mga streamers dira nga nagpaldo kagabi nga ma-upgrade sila mga peripherals. Okay, available man sila pa nga ang mga curved top ng mga gaming monitor, gaming keyboard, gaming mouse nga wireless. Again, available kay Terranova. Sa mga mamang na doon nga gusto mag-upgrade sila mga laptops, ipamana na sa sa deserving. Ay, again guys, ha, kagtulong ka mo sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Pwede nyo guys sa mga Waze or mga Google Map para may direction ka mo sa diin ang Terranova. Or pwede ka mo ka-inquire sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. And shoutout naman na people sa Sabinong Funeral Services. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko ay nabihag niya. Okay, time check natin. It's all about 33. I'll be back guys, stay tuned. At tunay ang aking nadarama.

Alright guys, 9.5 radio dyan. Gobring-gobring na kayo siya. Palok pa. Cheer time. It's so 52 na. And, my pabal guys. Good afternoon. Shoutout sa family. Shoutout sa barangay Payo, sa family Sustini, family Tabao, si Saris, and sa family Padugino galing kay Mang Vanji. Nagtatanong kung susundan ko siya. Alright guys, thank you so much sa mga na-join. Kita-kits kita guys, Wednesday, same time, station 12:52 na guys, salong kamo guys, pabalik sa inyo brand, paskulahan. Sa mga nga trash ko drivers na itong, sa mga drivers na itong, drive safe lang mga papangs. Alright, Papa J, I'm out. Peace out everyone, stay safe, bye.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dan.
2: Yeah, binalbagan

Kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909.

0939-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John. From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam, 9 a.m. to 11 a.m. morning love songs, 11 to 1 p.m. best remix remastered hits of 80s and 90s, 1 p.m. to 3 p.m. afternoon love songs, 3 p.m. to 4 p.m. afternoon music jam, 4 p.m. to 5 p.m. rock, Slow rock, reggae, English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite songs all day and all right night. Here on 98.5 Radio John. Guapo taya,
1: time check. It is now 1 o'clock, brought to you by Radio John 98.5.
3: Your mind tells you what to do, but your heart tells you what to listen.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ana sa bigala and of course sa inyong ubo sigalag alagad sa kanginan huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyong mga suking sibihanan. Mao na. Ni higala ato mga suki nga nagasunod kanunay. Bisaya soga Mindanao. Maing adlaw ninyo tanan diha, maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo na plastada kung asa mo na motang karon sa inyong motangan. Ani ana sab atong isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalos, mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa pampublikong kape. Kaninag yun mga sokin, tipoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Pag ang ato usab nga Dragon Massage Oil, ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako nagtabang para kang nanay tatay. Palo nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini. Like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hardmark Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang no, ang inyohang gamiton sa ato usab nga Hardmark Stream ha, diba? Ang Hardmark Stream mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. Ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot kaayo ang performance ni Mr. Pag nakainom sa Hardmax, hard ang simula, max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina usab. Mga iso na itong napublima silang pamanit na sila yung mga minor skin disease ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm usa, uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyong hanga pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay, how to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease mga sokin tigpaminaw, skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang pamina. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
2: Wapo taya!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami.

ni sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Christy, sa pakong, dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5. Best radio. Radio John.
9: All around the world, we play the hits.
10: 98.5 Radio John.
11: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calsol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Gwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas uga Mindanao.
3: Ubanin na po minin yung mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
5: Yes, of course, pagkasokin, tig paminaw, may adlaw ka Dragon Mail, may adlaw sab sa Malaysia sa ato, kanunin nagasunod sa ato ang programa, mga suking tig paminaw, no? Visayas o ga Mindanao. Ani ana sa inyo hang ubos sigala igsoon sa kahanginan. O banin ninyo mga sokin tibod diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atak na sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado og barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyo hang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga na usab sa ato ang mga butika, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mo ni siya ang pinakalindot kaya nga klases kapi. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa klases kapi. Di gan maglabad niyong olo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kaya nga klases kapi. Kay more on herbal, dusi ka klaseng herbal ha. Ay mo kalimot na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong hang lawas ligonon kanunay sa ato ang kape. Ana nga ang atong kape, adili ingon nga di ka katulog, mas nindot inon ang imo hang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape nga mao usab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apote kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot na kay ang ato usab nga kape nga Hard Max mohatag po ni udugang kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay makalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tig paminaw sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ready mga sokin tig paminaw sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. Ha? Ay makalimot ha, nindot kaya ang performance pag ikaw naka-Hard Max ha. Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon na mga problema panit ha. Basta doon na problema panit mga sokin tig paminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tig Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Akin siya daghan kay mga herbal ang naani ni. Mas lindot po ni pagkatol-katol, mas lindot po sa imong ulo. Kung doon naman kay kaspa, doon naman kay kuto, lusa matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tig ng kamot ni. Sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sampagita mga sokin tig paminaw nga naadi ha. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay tatay matagabi eh. Pwede mong magpamasahe with all whole body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon, Dr. Punti Soap lamang katapat sa katong dunay mga skin problems. Doon na mamibunin, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Punti Soap. Kabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ana mga sokin tig paminaw para nindot ang inyong hamis ang inyong aping intero kalawasan. Like cutis artista ang resulta. Gamita ang testingin ninyo, walay kumos magsulay nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala ang pinaka-importante nga atong masayran usab sa ato ang produkto, kung saan doon natin daily supplementation. Importante mga sokin tig paminaw, ang use na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tig paminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokin tig paminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na may Alzheimer's disease mga sokin tig paminaw. Something at me, lower the risk of blood clot sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natay daily supplementation. Layo kaita sakit mga sokin tig paminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang nakatatak sa atong produkto higala. Sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas bag-uhon.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Fruit Plus. Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
7: Okay.
6: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo dyan siya. Mm-hmm. Naadyo epekto, mm-hmm, yung makatulog na pugkog magabi eh. Munang kamo, tanang wala pa makasulay, sulay dyan ninyo, kay tinuod dyan yung among istorya nga, mm-hmm, makaalibyo dyan sa tanang balatian, sa lawas. Karon, tsada na kayo agad kang tulog.
8: Di na maglangay pa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Much more music! 98.5 Radio Dyan.

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Matugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak ka, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Nobody hits you like Diggs. They rule.
4: All the things that I used to say.
3: They unite.
4: I so hard and got so far.
3: They

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pagmininyo ni Doc Alan Autida sa 5 minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgutanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano yan sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niya higala ato mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan diha. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palunag, plastada kung asa mo namutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab at isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa mga sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalos, mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyong lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuunan nato nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doctors para publikong kape. Kanina gyud mga sokin tigpaminaw ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dakunig tabang para kang nanay tatay. Palo nagplastada mo higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang, no, ang inyong gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, di ba? Ang Hard Max Stream, mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kapi. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina usab. Mga iso na itong napublima silang pamanit. Na sila mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyo hanga pamanit na. Ay mo kalimot, higala. Ang mga pangutana sa ato usab nga mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab nga Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. O unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan? Your health like skin disease mga sokin tigpaminaw, skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo, Brutik Tado!
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros,

0: Desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815-435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indact, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
3: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
4: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix. Your favorite remix, today's best remix, all is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
5: All your danceable tunes, we had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

pagitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agassi! Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayos sa atong panglawas. Alkasi.
3: Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
3: Power Booster!
2: Alkasi.
3: Alkasi.
2: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika. Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic wala na, high blood wala na, maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella, Tamparong, Niaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
6: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko ng Dragon Massage Oil.
5: Mawala na akong pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikauhag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Kanunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

Kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dan.
1: This is the mix of DJ Manoy John Remix.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Bidalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak na, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
3: Listen to Binalbagan's

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island. We are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Maybe I shouldn't have told you that.
5: Yeah. Radio. John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Urban Play Radio.
1: Come and listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
3: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
2: Ha? Bakit po?
3: Kasi hanggang ngayon, radio dyan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio John.
4: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Ito, taga Masbate, certified listener ng Radio Jan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Jan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Jan. Since kaming mga Masbatenyo ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Jan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Jan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!
1: Hot Hits! Hit, turn it up! 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. I wanna get down. O, saan ka

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: tomorrow.
1: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John

0: kung sila laway, gwapo taya. 98.5 Radio Jan Taya. Palukpa.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
2: Gwapo Taya!
1: Gwapo Taya!

0: It's Radio John 98.5.
1: More music. 98.5 Radio John.

0: kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Play the hits 98.5 Radyo John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Radio. John FM. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio John.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.